0: jamna khana janing ba wapham amatang ga thamjake sema
1: thambi si na obe ma
0: ai khoi gi ngasi ngasi ma ki mai dei khunai sima tangka ahum thok na thamba ya bra haina ina khale yamna ina kaira khun ba imu mayai roidap toga aduga lairaba lei gi makha da leiba imu adu imu sing asi gi yumban pun sidi amaga amaga manadra basu yumbalon haiba sidi tangai phadana haiba amadi khangba tangai phadre haijari ba
1: chumi yumbalon haiba sida Taxi Kasi, Bebar Niti, Wangang Sangang, Wakal Loxing, Amadi, Pidongi Masaxing, Loin Hek Yaribani. Aduda, Nupimo Evagadi, Jumbalon, Hibasima, Kang the Bahitawa, Yamak Yadravani, Hibasin, Akata, we see now Gemma.
0: Lara Boboro, Inakun Boboro, Libangatam Momopoma, Mother Ekoise, Mo Wadaribani. Aduna Ekoinanga Sigi, Kunai see the lady, but Yam Imung Sing Sida, Mien Tamluraga. Yam the Toin Hek Uribasi. Imung kaiba masin manau tina ba yarakta ba imung mahilang ba thaudok mayam se yungi maulang laba tungda thok pangakta ni haijari ba
2: mane mane
0: masi haisu hainari bani aduna swai sida ekhoi da lairi ba athiba mingchat si karam namu that si ge haibada ina omadi ise magi mot khajik tang thambio
2: hoi hoi egi wakhal di ekhoi na mau oina thungari ba si mi gi imung do macheta na thugai ge haibagi nate da Chumni ayam ba imung da mau lak laba matung da ovong ba kaya lai.
0: Sumbani.
2: Masi imung do gipi bang isu makapole. Masi mau kagta da su taina bi bagi mahuta imung do gipi mane maku manau sing isu jamna. Daita caw ngalai.
1: Lai jamna.
2: Hoi imung do da kari kumbani ba ayam lam laba matu kisu matakta mau ga ani ovong ka su lam laba. Madu oira badi mau oi koi si jam kung thang lum na thang batai
0: asumani asumani
2: aduga nipa nupi natraga imung du gi mieng da mananda ba kaya lak la badi madu lai bakti bani hai jeni ni natra ni isem
1: hauji ki inau be mana kung thang lum na thang batai hai na thambi ki badu madu jam na thale mau oi koi di sumani draga su ma koi di pomi na bani do imung ama da mau masen kar kar hek jen sin na ba natraga Mani ngati na bahe jada ba, manaun pika una bahe jada ba. Masi puna makasi, nupi ngakta ni hari ba. Masi ngatak padi, nupi na nupi bu hantana jeng bani hai jeni. Imu ngkai bagi watu kasi lak tingai da. Nupi ay koya si, kata ay dagi lak laga, kata ay dalai ribano. Ay karita watai hai ba. Ngasai gi jumbalon di wakam masi. Ay koya tangai padana, indaba jarak te hari ba. Aduga, nupi ay koya na, ay koya ragasu. Jungi, nupadugi, natraga, ipuro badugi. Akan mawasak amasu lepam toi. Cuma berapa ni ina usah.
0: Kalau masuk kerabu wapam ni, nupi dah kak tay nabi dana potlum si nupa sing supu pam toi. Aduh buisya ma wapam si saurak pam ni yang dagi hai bani. Aduh kup tak kup na hek jing seluruh gasu lari hai ba hai taba ikun kan bi nupi su ekoi nupi marak tak lagi taba di nanti hai jari ba.
1: Lele.
2: Cuma lele jam na lele. Mama pun ung dagi jawab laba. Jum thok pada natraka sim thok pada thok laroi da ba kaya ma ni
0: me ama ma sulai khari nupi sing chigi asi gum bajum ban pulsi se awa bagi masan ni mata ang sida nupi gi wari si khudam khratang ai pan jage ibun kan bi nupi sing si makoi matam punamak ta isau lang du na ta lei greek ki philosopher ni haina launari ba socrates phau ba ma gi nupi gi ihun khang mangam da ba dagi mayum thadok laga asik palam dam thiboina athens ta sakhi mapham du da maha hu sa du na sikhi aduna socrates na matom ta sijakhi base nakal lamarom da ma gi nupi na hat pani haina lo bajai scientist albert einstein pithibi pumbana ikai khumnari ba misakni adubu nakal lamarom da na Magi nupi budi warak wati mbangam kide. New York ki Dr. Herbert Polong na Why Husband Died to Jung hai ba artikel lamada asum na hai ki. Nupi na mapuroi bagi punsi sanghan nga dauri bani. Mapuroi bagi punsi di magi nupi gi makutal lai hai na. Kaya ada sung kraba phajakraba wapham no ijema.
2: Chumni chumni masi di khajikta ni ijema. Siya lamadi atay lan thum na maram oidu na mawa mapuroi babu kere sinai zindu na mai thaba. Hu bija duna hat kiba aduga mapuroi babu phuntok lam laga ato pani pa da mayum pan kiba asigum batam thiraba wari kaya ma chu lai kra poni da
0: sumbani asigum ba tawngam ba nupi gi wari si ekhoi gi maitei khunai si da lai da boi sano ekhoi gi khunai gi nupi sing di lamket am hai ba khara jaujara ba su changsat ta jumban niti khangbi na ayam ba ngak tani hai jari bai jema matam su khara phangjari do mathang sidi ekhoi su loina isa haibado mitta unaraba ngaktani amadi sa semba ta thau sinari ba ngaktani
2: jillemu sile
0: adubu satnabi marak sida satnabi ni haiduna pamda ba satnabi amasu
1: মাখা তাবি নাও বেমা
0: কেন নিদাইছে মা মোবাইল গিলাই।